Shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay ay ay ay, yobel yehu tach betimaya, shfar kan machleach baya, ay